0: detan yonu na na su simbo na yin to ho men da yin suwa suna si da to te na igbe tan
1: ye igbe amen
0: safonu te ego si yin kwe igbe opa danu kan ton men jena wa ekun ka danu dudu danu ho men su gbe o afo to e pichi yo ekun ba na yan o ho wa san po bo adomi manja na ta idogbe ni e usan do ma ka ja ti da gbe boro to ba ka se eh yo paro to ho men yi ma la zo men hwe nenu we ama en o kono we yo po ko do wa to men emi bayi kai na kan bo hu mi si we ke men si we e ko ba sa je ma ka yi pe yo nu mo ne kun do na je we o kun jo lo ja do se bi na gbe pe roko ja ko m to ton lu ko ji me ton do en lo pe hwi bo do ni pon me la me moroka nuduru chebi yo sinu bi omiye e wa danu bodo imbodu nsunu we dae ma jala bona kana doto we vi we yo po na boda imbula gona asino tentin ton po ma e intenja e wa yo po da loda o deji bodo imbodu e sonu miye sondo irin won pon desu chukude da si je boyen kayolo ilo yin sa che we

wili bon hu ati to e dite we dok me to yon hu ka kwe na kru notin lo nde yon ro suna si da to wili bon hu ati to e dite we dok me to yon hu ka kwe na kru notin ndoyon nu kwa kwe na kru no lo yon nu kwa kwe nu kwenye gato chidin lu beton atam tam lo men amono kakade me to menemi lu bode eba austin go do tombo dalog.

0: Oh, chicken, we couldn't and Peter Hong Kong.
1: You
0: La Clissy and Papa Cameton.
1: A Papa Cameton, we are
0: the
1: one. Mm. Greg Bill, no, I
0: can do big if
1: you
0: are
1: here. Yeah, I tell you, Cacassia. I tell you, too. Mm. Memo, let me under way, no, you
0: need to
1: Alors
0: là, on est en train de voir. Et là, tu ne me suis pas mis en mesure, mais si ne te gueule, il me dit, papa, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit,
2: il
0: me dit, il me dit, il me dit, il me dit,
2: il
0: me dit, il
2: me Me and my daughter, you know, listen, Ganta, when I was saying, may collect the wheat on the different dollar. If I had it, may collect on another day at the people. Like I was no more, may collect the rock guns, may have done it.
0: Memoir.
2: Memoir.
0: Eyo, Flafuasin, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Ero to jibo sisi e mi ayebo ase no si khame mi yo mi si ne ezane sia loka 01 52 52 67 67 e man hon pati ama hose ya bebe chu na yoro medo doru me te kari
1: me da o baro to ri
0: ne mi ka fun mo yi
1: mi do kere mi se bobo pe mi ton se dede we
0: se ba se yin hose ri e
1: o ja we o ja we
0: bebe chu na yoro vla fu alo ne kan yoro hu nenu o
1: Ah, now you can hear me. Bebe chu, you know, you bebe chu, you know, you know, you know.
0: Ah, no ton, ne me.
1: Ah,
0: hey.
1: Ah, you, solo, so power, di, body, do. Eh, jamo, jimmy, agbiasi, mi agbiasi. Why you no tonu kuwa, me?
0: Me, mo.
1: Why you no tonu kuwa, but tonu mon reji, jojo, gacho, me, agbiasi. Eh, I kajo, I don't know. Don't call, you know, you know, that's okay, we, that's okay, we. So, soon, you know, do, wa, lorile, but no, hey, we. Abambe akpono maden ho ni le e do wa le bo no hewe de wa di bo na gba ti na gba pita pita on ga le do na gba e ro gba yun gbo mo yun mo yun gba re e tun no gu we ka ka je file we pe na be di wo be e go no afla we no afla e tun no ara e ti ko pe no se ro ah no pla pa ni ga e jo wa e do fre lai wa yin we no be mo to ai tun no popo to ri no te yun le di bo yun me ble yun a lo sa lo ta na be bo yun a ko me to ma
0: Bon, chérie, mais je vais dire que je
2: vais
0: dire que je
2: vais dire
0: que je
2: vais Oui.
0: Si, à Kassato. Papa m'a joué à l'eau.
2: Et font grandir, il y a un peu à Tagan.
0: Mais moi.
2: Changi.
0: T'as dit un mot à Tagan, eh?
2: À Tagan, Villette.
0: Kaka Gesso. Chocotola.
2: T'es carré, dit un bel homme.
0: Lévitin, oui, mais 7 millions.
2: Ah! Mais, Edouard, Edouard, Edouard, Edouard, Edouard, Edouard, Edouard, Edouard, Edouard, Edouard, Edouard,
0: Sisa wan one me.
2: Tantanton.
0: Mhm.
2: Non le mini bobo. E se passe tout mori a suo kwa mon koton ro gonton e tin me la ho barotori.
0: Be ka je bon dion e he na si kwa se ola da si me ton koton ho sa dian.
2: A mo mo non mon koton re le di je di mo mi me ho me vo non le a tu wa ja ko igbe. A mo mi no pon ma na he ve le le bo e ja. A mo ro suno wa bo kwa mon koton ro gonton ja ko igbe ro bo be a ko apela fo pa me.
0: Mhm.
2: Buran be kwa do nu gule nu gule nu gule bo e wa ya lo aja ka lo nu de no he kwa bi gbe. Mo ko do yo mi yo bi gbe chele di jere le we do mo nu wa ru mo yin we di tin.
0: Bo de mi ko no blegben do ho sa.
2: Eh zo ba ni eton.
0: Eh.
2: Gogo ko ton.
0: Eh.
2: O vi o ko to a lo te mi no le dogo na o.
0: Mi no mra ko ton e me.
2: Na ru mo do gba on ti mi fun na gbe te chi be ran mu e ba nu e ba de body ran go ma ze ni an.
0: Eh eh.
2: I don't know. Ta kane le bo wulu nu bi when you dey ba tanda e nu bi le na we
0: mm
2: bo ko wona e kan na ru gbe de nu bo ko nyo na vo we a atalan
0: jo
2: kan do
0: me
2: le vo
0: mi ai bo de gbe nu ye me ru akasa to kan me don le bi se se nu mi do nu me wa kan le ko to no be ti kari
3: ya me ho re mo ri o
0: nya o horia nya nko ma ya
3: o no ma kan ji a ro bo
0: e kan ji na mi ya
3: You know, me no a holiday per season we make gogbo.
0: Eh ne.
3: Ni kudo ho.
0: Ho e kuno.
3: Ho le mi ho wa ni e ne no mi gbon bele vi bi yon si bo ma e yon de bele fi e lo aton.
0: Mm.
3: Yon de nombro nu mon ko na be aton.
0: Gege.
3: Anji yon su po nombro mo mele vo tinzi. Ba se agbe no yon do aso agoro. Mi ho nu a ho bo ma zi kwejo. Ba ye ai monte ya so agun mo ikwe ye ikwe na le ye no a ye no a wa so ni bura. My bon, well, I have we are, but who are they ready? Don't you? Yes, I don't need our big blue new Abalota, Guruko. Nisso, you come and bring a dog on the quick way. I know what it talk with John. I know what it talk with Nele, Walla, my Walla, that goody. You need your learning die home and boy, you are so here. I saw her boy, Dama, boy, you know, I don't call her bomb. You know, I don't quaw here. So about Dabo, you know, the other club, Ben O'Quama. Ero nezin bezo ya do bose si ayi do ni lo etero ro ko ro dezi ami do le ti mo mo ti mo le ni so wo gbe ho me kaka ho no ma jaka yi le o ni ne so na yo de na blog mo wa
0: asito
3: eh
0: bonu mi de le ka we o asio e na bole ko a ho sa bla foa
3: le ro di o no e asilo na gbe
0: mm
3: na gbe do fide re ne blo de e na wa blo ku de ta mo na hu me na be ko le si bi
0: ah ho ne o so e ku ite wa ibo wa Waiboa, waiboa, si gogo kame don mi dogbo nu ye mero toti ton le bi sese alokan yon le ton rote donu me me ti kadie
4: allo radio bi bonjour
0: ntoji nu bi
4: ntoji en ko sa balura ko lu e to
0: e akondu e me kale me ti
4: ko leko a
0: eh
4: eh
0: o da si sunu pa lo to ba ti sunu
4: ko la e je te bi e yo ni o poto Oh no, Victor! So no, Victor, you. Hey, you are young. Yeah, come on, bro. That you feel for that come by.
0: Ah ha.
4: Hey, associate any.
0: Hmm.
4: Come, perspective. Come on, bro. Amo. Oh, you never have your heart. Victor, any on your soul, any on that you don't know how to. Hey, so how I was saying, don't see any do. What you have done, tell me to.
0: Yeah.
4: Never have tried. I tried to press. Hey, me say, I'm doing it. Yeah. I yeah. When you do go now, I'm not going to go now. I'm kidding. When I now, oh, that when I go be a question, they do I just don't do that. Then you ready to question come out the one deny.
0: Ede.
4: Ete mo, a jaguda, jaguda, jahoin na weyo. Big Ben, you know, when you let the other one, you know, you let Timo.
0: Hmm.
4: Eh, man, you let Timo.
0: Ananui.
4: Ananui.
0: Nemi kono ble o aseto agbon bu kono ikwe rasito
4: ah yo ye lo ze lo kono so ni agba me yo wa jo ti ene eh emi ami ene wa ka nam ya mi ila lo ido mi we emi pre bo wa no bi mi tele to so gudo
0: me mo
4: ta gbade do
0: ti
4: ajo to e na we do ni bande wa ajo to e ke pa so pori ke
0: mi ado akun obua mi do akun obua mi ka ja yo hun tv yo e na si ho sa kun kanji yo mi hewa de je yo e na de bo na yo de so do do mi a se to mi ti ka di
5: hello
0: wey
5: yo yo lo ko su fe din ati mu lo zo di zan jun ala zuma
0: e yo mi ra jun ton le ka lo
5: yo ke de
0: e yo ho ne hanan mi ken do wa se to
5: ah mi mo ra me na ju to e
0: mi kan fla
5: yo le lo de da si mate na ha kwene go me ta blue guy go bua go go a jo kwena ha ne e wa jo bo e yi to kwena fo kre fo e na na lu ko sa no me ya da nu e fo de do bo e fo go tan ya wu ni e lo gba jo jagun wo me ye be de so bo mi no le di ti mi le yi ko to do kan gbe e ma yo le ya lo po a jo ja ri
0: e yo
5: jo ta wu wi ja ri e do le so tenge
0: a si to Asi eto.
5: Eh.
0: Boru mi deton we o, nyon mo ko ton mi na vo iru khosa bla fois.
5: Ma so da e pon gure. Meme des mo ye le o pa pon bi ya pa ndo be na yi beble.
0: Eh.
5: A do ko de pe ba no fa.
0: Asi e robe.
5: Bona bo ya ko lo e pe asi. E gbe na gbe fi bu gbe bi. Se si re wa ro ba nyon mi ro bi jale.
0: Ko mi na vo iwe a.
5: Ko lo da ya si no ma hun, ne de fu ina ya si a jole.
0: Eh.
5: E le de ti re a ju ko re yi si a ju.
0: E yo. Mi ay bo aseto si habe bi yoro mi sine bip radio roto bi si quarton de kan we quarton ku ku ken vo die mi ni bo e ya don live do ku ku ten we e we e solo ala ro ku donu aso lo bo yi bi beto donu me se kari
6: yoro ne afungun
0: se gbanri
6: eh se gbanri
0: mo no ka fungbe
6: fungbe to bo
0: o chiki nko
6: nko nko
0: e fi le chofi fun
6: nko o to ino ro ko ti ron leko
0: o to ron da
6: Otoy
0: no lozin. Pa opo do gamme opo wa.
6: Ke kani ka kami de.
0: Ohwe.
6: Pa o.
0: Aka do gbere me npo so mo. Nko nko.
6: Eh go otoy no do wa na. Nko otoy no do.
0: Na gbenje.
6: Lo bo gbenje ya ni. Eh no yoro mi no mandele mi sande so gango go wa to. Le wo e we de sin kara mi to ka ire. Oh nyolo.
0: Wei, e ko me diyan pa bombom to yo ero tita.
6: Nko go ti go ho. E ko ndo era.
0: Mo si ko ko anu e ba.
6: Eh o. Modern Dondo do ekuna bi ome o.
0: Ewani.
6: O ijo town.
0: Ewani ina.
6: Dondo do.
0: Ekuna.
6: Ekuna tornado konsuero totu ome o.
0: Di eh frasego. Frasego to re mo.
6: Ena tornado totu bi akwa.
0: Eyo. Da yo. Ko fu ese da so mi hoji.
6: Eh de o background ma sa do mo pe ne.
0: Eyo.
6: Oyo lo yi.
0: Wei.
6: Oh. Eh me bi ka de ni gbe do yo. Et ton vieux vivre dit non go vie venir go ya.
0: Livi ten we do.
6: Livi ten we. Bon ko to me ne debo di da ma do me bo wa yo pamit no de go di da ten na do ni. Oh, edu bo du be don esi.
0: Chigi.
6: Amo. Enyo. Enyo. Aja bi okwe ni na we. Ma pon ro kwe da si te si. Ma blo gai ni. Ma ja jo do e. Ma da wan da ton. E ma yon ne. E do fina du je mesin yon lo. E da ja ta.
0: E je pa ko.
6: Eh hen bon te bai kale body. Ko yen si fin go na ndan ni gbe ya. So tu fie no vivi ni ko, fie no veni ko ru no gon tu mo na ndan ni gbe ya. E do po yon fun o kede we na tun de na blo gbon mo na si no ni yon. E we na tun do. A si po do a su po ko. Ko ga u do fine ta mo we ndo. We ni na ya. Be na e na le akwen me na izan to ya ro. A fu we ni le do ko do kanji. En go pon do ton de ma o jo do. E da le bodo do ile le me di kleun.
0: Ma ma na bo no tere me tele yan fun pon gbede ni yo.
6: Eh o hodo wende bodo mo
0: Ganji Ganji
6: Mo ba ja so si pote bo as si de me me na ko egbe bodo do ko kaka bo ne wa ya ne ja me zungbe mo je no do ne me ne
0: Mo mi no do gun a
6: Mo e no do ne de me ya no ne tu ko ji ja ngaje ko ri kon a
0: Eh yo
6: Yo no
0: Wei
6: Ko ho we
0: Mhm
6: Ba o gbe do ton na bo ni ja si ja go kun mi ja si do kun da gbe mi bo da yan da gbe E le na pote ne mi
0: Zo gban wei
6: Wei
0: Bo ne ko no me le gbe bo no ikwera o asitan flafo
6: Eh o Ko e cambio de ne o
0: Do ma se
6: Bonu kha kha namu kuja khome no do fina do no re be me.
0: Do etun e zan boy bonu blo mo.
6: Ninja ko igbo ma tun de na gumra iko tira si ton mo de no mle mo no kha ze ti ja do no we.
0: Ne ko
6: no
0: blo boy.
6: O se me no bi da mu fina.
0: Ndo mai.
6: Ado
0: ba. Vai bua. Vai bua.
6: Do no de bua bodo.
0: Eh.
6: So gban mra mra de ku fe so mo.
0: Mai mo a.
6: E ku tu mamla ton kun we ku na iko ganji o.
0: E ma ji we de bonu vai bua sa. E ki mo. Tokwenu ye meiru tokan ide yo tomoro turu mi ele bi se se turu mi ase to be ti kari nagbeje
5: turu mi ba ru tori
0: howe ba
7: I'm going to go to the house. Oh, can they hear who? Babylon, they are Fidule. When the Fidule was we in Amo, I live to open our door. And then tell me, Ahoma. When you are chill with them, you might do a quail or chill, my mother put chill with
0: them. Hmm, and check it away.
7: Eh? But you can do it, pass up, when he has a quail ready. But you take a near, you got a yaho, book bar. But then the Fidule was soon. In Amo, where in the way of fat, I do a bubble, or two, and I will come out right now. And then my friend.
0: Nere dadi gasi ni gbe mo gbe fin da mi afin ma gbadua ni di o chewe yo nwe ne nso ata ya ra eyo ai to hwe ha lu ko ino ko le to hwe mhm eh ene boje e ma ba lu ko yije mhm e ma ba lu ko yije o mo di na do edo ma yo fin fin je ni do wo apo re jire bo ya gba kun ni gbe mi ka ko je ma gba hun so problem mo de u gamo na do ka ni na pane mhm e de u gamo na do ka e do wa ibua ene fin fin mhm Alo dole. Wa ibua. Nga mu yare gbeja sara yo. Do gbenu ye mero gbogbo ton le bi sisenu mi. Mi na ya si na do poro aloka e ton ji de do nu mi asira mi te kari.
8: Alo hun pati jilenu.
0: Si.
8: Mi ya si khezi.
0: Ah re, hun pati ra mo da khoji de bo hun pati yoro eyan mi bo do ma pon.
8: E o. Ko a de wa te o di ona ba kan no mo gbede a egbe din o mi do bi ba ka ka hun ri kan.
0: Eh mi uli kanu bo a.
8: I tell you, Apuno ni ne le vojo.
0: Abe
8: o hunu ku mere soro be yare yare ni ole de muzawe ya.
0: Eyo.
8: Nye onye nye bie do chile ni ni eni o kuno o e do nyonu to me reglewe.
0: Mhm. Asino.
8: Bo eni o enyo de bua.
0: Asino.
8: No bi.
0: Bo unwe wite kana zirote bo na se hui nu do asume to si vlafo.
8: Aha, asu do ya mainu bible asu nu ya.
0: Mhm.
8: No bible esu nu yin hwe ni alo asutu e blewe o asutu e don de na nawe sin e makale nawe ya anti de a de bon do konton do mhm
0: me
8: di se ta ton wa be a nye me de lo yi ro esu gin o nye so en to bo yin nonu ti chele ka ka bo esu da lo chime wo e di kinu yen a
0: mhm eyo
8: bo fo te gen sunu na na nu me a abi do gwe de wa an klo nu de hwe gle ti o bi sese
0: me mo e na cheri masiro mi aibua boku do taragbe mi le vote pon mi so mi le vote kan na vivin mi de suro mo kan mi tonji fi do nu masito me ti kari
9: apolina barotore
0: kan ko ti biyo
9: ko de lo la glace me
0: mai mo
9: ya asaya ton
0: do po je ji me
9: iro mi lo matio hon ton nu
0: eh e de so wa kan kan to me kan to me kan to me no se gbe tu de de
9: bo ma go to ma do e pon pere pere
0: mai mo
9: so don de ni so re wa e nya je bi na ko bu da
0: do ti
9: ba ta ka ka bo nya
0: e yo mbe ko jiru mi re
9: o wa o nyo mu ko do kle o e wu ni wu ga ga Emmanuel
0: ye ge
9: e wu ga ga iman bo de bo do ba o rezo e Tito, you got Tito Dao, et à dire, Beck, I look better on the bottom.
0: Better the way. Hmm.
9: Well, I saw my quarter win, Roa.
0: Ye gay.
9: Never oh, Emma's on Jeremy, so I'm back. Minica, fuck, I will go better down by Jimmy. But Garadana, Yasun Lodajima.
0: Hmm.
9: Nido got to be there.
0: Mm-hmm.
9: Ile jo de miyon e bura done do me gbe sinu wa mi de. Pe ye na to sara da o bi na blo. Ni lo to kai no gbe gboro gbe me ku rien dans les nina l'oublier. Donc, nous ne quoi dans rien. Et la couille, on a couille d'eau. Il me fout ça ou tout le
0: monde. Il est
9: gay. Donc, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de
0: homme,
9: il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi
0: de homme,
9: il y a quoi de homme, il y a quoi de homme, il y a quoi de
0: homme, il
9: ama no
0: me ko me no wa o ke ma so me si me a si na rupo bona so nu do nu wa le ko to no do me che kara si ron
10: bonsoir
0: mama kan
10: ni sintra
0: bo mama kan ni sintra bo pe viton eyo mi ho je mi bilondo ka me pla mi bi
10: okay o mi ndo ho ka kari ya me ni cho de ke no no plon de lea et comment on dit les fans les laisse moi les dollars pour en afflorer en amontagne ils sont des mères très simple
0: et yon en an termi bi dope eyan mi te beru edo toji edo toji en an termi kakasia bi na dope no popo mi ton le mi megbe ro toji boroto nu wa le koton le bi sese do mejire asupasi poko enipon lo bodo ho na je ho nu kone live do popo tenwe bo yi bo na solo la logo do na suo en azon tin bo ya ton ro owe nu kan mi so na gbe ya lowo da pato ni pa en do to onu azanwe gbe yo ime ime poro toji le nkoton le gberipon ni ma gbo bipon gbede o eni ezan ba mi se hole nkoton wa ateji mi dogbo bi ramjele mi kudo otorome do bipo radioji egbeton sona hunga mo mi me kai yunu bo eyin dokun wa ezan ba mi no da so le mi kan fala mi keklen lobo level huzu tujo do wanyan ewe ina pedo herman hun pati apoline barotori ho ehun ewe revonu
11: Nui wa ilo e mi do to wa e jinye, vokbon jiwe, mi kudo gbe jinonu bip radio.
12: A joto, tete sato, kwekwe sato, mi wa do nwe minon wa e kwa aso, kwe miton le kwa gesi, do bip radio ji, mi wa so ten miton men, do bip radio ji yo, mi do mwle mwye minan do jela jonanu miye, e imon hon, mi se kwa a jokba sa miton, alo, mi yolo, alo kan, 01-91-91-91-19, a jokba sa bip radio ton, hon hon ton le ke no min, nou nou kan yi a jok miton le ton.
13: Radio, Bip Radio.
14: Kambasa. Watun dako. Loja teji konu baso panwe nusu. Sibi gbele bi do gan oro pome. Yo, pa jo funde men. Lo Bip Radio ji.
15: Bip Radio do to e mini 5 tonu. Kan we ko atonu kondo poken fo. Mi boku do to do men.